Hami pumega i AM gi spam. Mas guay dadzon na estasyon sa moro. KUAM. Isla 63.

0: The new super plan. Ayo, ari yo nerik.
1: Ah, kani ka urin ay gawa man tikang the new super plan.
0: Yani ying, naro may yung kusunin tayo super plan. Yakali lang ay kay ko ni Garuwa. The plan are yon eriki. Ayer karike e wereke mele kapunga lan der super plan si ne me buite tara o rego ne ne buite tiki ka pai tata o te buina tanga te minisyon te tete ki te semes.
1: Ki karike to wana point o noa te ka pai tata o ni me fupa te minisyon te tete ki te semes. Si te nua te tara pona ina nua nua pi me awa tiawa.
0: Ayer oria sta te wana te wana te wana te bok o ri ne te do wereke super plan ne ka yanako o ye te yensua aki kona kaira ki nako ye ipukin te burro. Oh yeah, I'm gonna call you the new super plan.